ngasi ginachom da tabirasi tongan-tongan ba saysak pasindagi matami saysing. Kalambayay ka na gumpana, awang ba puradalan marakta sakchupet na bamiram da laybanungay hay na. Adubo, tamoy sinadihayri, taway oy ba nung shiba mahak na layba mapamda mitkup kuding kauri, mitkup kuding lingningli. Matami say gikudol gi ahan bada tabirasi. Atap pada kauraganu asum na say hawa, moirang tem Dikendra Singhi Konzelda ning thau kongza medajit na say ring ba matami say kudol tamcheri. Tamina see.

Waza hauni kangna jangsin kibalambini. Maijak panglakani kangna mairi lakte changlure. Kangbi ramlaba nahakna oiram loi asumna. Birang tana kangani. Pongdok tana pumliba nahakna kangbi kidraba awaba. Isana ya jere pangliba maijak se. Nung siruba nasung langi kangjekige jaina se. Matamisaigi kudolgi manga subada tabirasi. Hu ni haiba kangna taklure nung shiba. Mairi ni kangna. Mayran bi oidure, isay sibu say saklibi, mayang lambam subadani devi, sayring ba, mayang lambam subhachandra tabirasi.

Isay si tahanja kibagalo na na manipuri film si sing tahanja ba matanga sida lojere. Akaswani Imphal, Hauzik Tabirasi, Ayibagi Korjaydagi, Anisubatangkakta, Tangballan, Anisubapanduk, Puthokpadating Bangba, Hemjaning Thawzam, Konzil Damadi Thawramputhokpa, Thokchom Renubala, Tabirasi.

Isayasi tahanja kibugaloy na na. Manipuri film isay sing tahanja ba matanga sida loy jari. Akas bani Imphal, hausik tabirasi, ngay ko takisi.

0: Sıkkatta aydı mı kısa kregeni egi mobildi bu. Sıkkatta. İma. Kıraydı mı? İma o. Ayı mobil u bro. Sıkkatta. Şu aydı tanım beni da. Ayı. Mangning mangjer sunu kon thirege joshi du ung lakchini de yum jide yum to prabong to thong no to ge kana ro yum to thong ge
1: la o jang o
0: ai la edne shidia ai kana nu myo re shina ai thong ho re
1: ai ma man to kai je tui no
0: a ai thaba ma salu gen to ba
1: ngai khu o ai to lo phangi ena nga le re ini shida sa si de na
0: o nang cha ho ro ai thaba ma le ra ba
1: kana na nga chen bi tui no Yaro yaro.
0: Si ngang si di, asyam buin aku lelau ya tu.
1: Aduh semak tre ba. Mang tu, iman lebih sih kang nau.
0: Ha.
1: Mai mabing ni, beda beti. Aku nak sambil dah beda beda kau we.
0: Oh, hoi.
1: Beda. Aku mang tu ni, mabing kumban kang nau.
0: Pam sih.
1: Ya ni, beda. Pamu, pamu ba. Hoi, pamu ba. Nang mam tuin gawali cara mo, ai cak sing dene ngase abuk tam tapi ruhi ke, ko, hoi,
0: masih ngang jadi, ai koi josi sih, aigi, ichi hangi macani,
1: kangi,
0: loina kang apa?
1: Loina hai doira, kara di dum kangi, josi ki mam tuin oira su, ai di dakuman hai ne adum kau ge ko.
0: Kau.
1: Dada di haji kari tau biri ke?
0: Biar dek wahang tu ni sih. Aina lawai samga sih cap cap jung sih. Nang nai ngonda madu wahang tu hangat kene sih. Idinga sai kang ram.
1: Masih di sum nak kang nazar naba mawai nai sum hang bani. Profesion tu da iham nai interest lau kibat ina tiada.
0: Cumi da hang pam top bani. Aik kari tau liye sih. Adu bu masih di pakun pina ba cap cap aigi apa naba profesion nama di haji powerlight tree. Ai yam kan cheli chongi honari en haitar pesa di kya phangda ba
1: adu di kari thabak no
0: khangde no muzu nong da ngam police ki check post ama da check taw ba ikha ge ngang si poi ngoda hangi poni ko kai dori ai ne khumi kashu taw di chai chlai poni man kai no kashu taw di hari si bo gai na ba kai dori lai huram ra ni manai ba ai ju kumbam khangda da na imani jumda haiya char sem da na khar khar yonja ba du da haiya char sem ma gi yon ba da yoksa li na khumme ba adama na speak nam da hai kayam happy kari kari haino kayam tongi machan kai kai no kai

0: kumani. Karino nang na tawi masibo. Nang na adum na layraga imabu kahi oyu hai bano. Lao lao. Sa kajiktang sa si lao. Lamahang sida na tuwamda sum layri masibo kari ginone nang bo. Lao ni imagi bungo nang bo. Nusitsi yam kaline.
1: Ah, ima. Ima jatuk biruro. Ay, magtang. Magtang na siya rakhi gina.
0: Maduyate. Maduyate. Kaya kuire. Ha? Kaya kuire gina nang na chak charak triba.
2: Bo, bida la iye.
0: Ha? Bida bo. Oh, bima. Nang la ida na.
2: Abo. Abo, lao. Bida ga mantun gwari sa sino. Abo iba ni sa lulu si.
0: Ha? Lulu si. Salu salu.
2: Wari sara mo beda. Changam de hai raga. Nungsi marak si dalai di besi bukari gino. Yamda sanga se.
1: Nung do likla. Nung shit ki sahum. Ngai ram libani. Adubu. Lak tre.
2: La aro. La aro ida badu. Ngai ru bagi kana basu lai aro. Adubu. Nimsin biri banatra. No mai na haja ki bado. Biar lagi pun si da, ya am nandar kah lay banu mit amada. Amuk tang tada abu kau jarak ke hai na.
1: Nimsin li, aini su hai ki. Biar dene hek kau ruk pukudin, aini su lakane.
2: Hak jangan biar bani na. Kau jarak ki mahotta lak jadi bani. Ya am kai tada.
1: Kai te. Hai om. Nangi kari jarak kah lay lagi beda.
2: Aina, aiki pun sida, dah kuman bu yam na darga lay benu mitto, ngasidi oire kanje.
1: Beda.
2: Kung pamse, ishagi oijaba, apa ambagi damag jamsilak pasunate. Dah kuman na, zahat thagtana, zat kiba amagi damag pun si manghalabadi, mahak nasina biramba mau pa amari dudi, kanana yang sin bihogani dah kuman.
1: Beda. Nang. Nang
2: dakuman ai ngasi di khangle dakuman gi nungsi ba thawan mi jakum langi thawan mi jaki mangal di sande atu pada khat lansin bangam banate langduna tomle ai shu arang badu da ngau jabani
1: beda
2: adubu ai gi nungsi ba di laiman chan khra ga lui khi ga da ba nungsi ba lai gi lainam sunate khoi thum na raba jin ban gi naya ki ta tu sunate Aiki nungsi basu, dah kuman bu ahan bu uzab mikup tu dage. Thamu hinum dah hak tu nathamu kraban nungsi bani.
1: Aiy, nanggu yam mun nak hangi beda. Adu bu, punci singasi di, kangkung cairi. Aiy, kadai de lepli bani khangdi.
2: Dah kuman.
1: Isha agi iming pawu kau silagi. Hingbasi ba ani ge kena bayi munda kaisulai tre. Aiy, siningi beda.
2: Madu kita maktani. Sangja pam pibi kira bab beda na. Ikae iki pom na mak thaduk tu nelayap lagi bese. Dakuman, nang wakal suri bayade, nang mangki bayade. Dakuman gi kang kong cair bab punsi do. Sin kong jin jagi hai bagi damak laksari bani. Masih abiyo.
1: Beda.
2: Aibu ikae kang tu bini su hai biyo. Adobo. Aibu di mukta nung si biyo dakuman.
1: Beda. Nang na nong ma hai ki badai. Atiyase machuyami.
2: Dakuman.
1: Ngashidi. Ishagi machudagi. Khanghoudana manglakpa nangi nongho amada. Ayipunsi atiyase. Atopa machu amana kupsin khamale beda.
2: Dakuman.

Akashvani Imphal. Hauzik tabirasi, tongan tongan ba Manipuri film isai matang matang oina. Kudolgi ahan ba tabirasi. Film Nurai dagi. Pusparani amadi Arvind ge konjelda, Herozit nauroibam na seriang ba amadi, Tony ahibam na seriang ba isai. Kudol tamchari taminasi.

ai be ma na sa ge sing si lo bi ho ro na si no mo gi sa ra nong khan na ba sin khu ya ma khak ta pi na bi u nei ma ma gi lang le kham be ma i ma na ne sing ma ru mo phaw ba na ngon da ma thuk tu na pi ba nga mo

Sanja aduda taibya ma tara mathelu koi se chaluk ahum siam jare amana ai kona phangjere ge ya chenu na wa ni di ya asan ne vitara du phangbiru du marup loe asum na sa ga do manak ta sangsil le haraga khamnu tara cha khup tu na sa bhangam khidare Siyagi monong yaidudi tarhala manama bukpahidu na lairam gani khalubada.

0: nangnangasi inaktalak irise ayada numaya nang naaybu unchigyo ay nawaraw do na layaw do na ba mapam amatang sengdokke kalapaku iraban adubu ngasi di kangaw do na madugi tanjado nung damba na pibir
1: misna sengdok trabasu ay maram pumnamak to kange nang na ingonda kaya da warawram gada bato ay kallu bada
0: ay shu pumnamak kangjare toy toy ba
1: misna
0: ay gi saktamse yeng banung aitra
1: misna
0: nang ay budi lana lawigan ko ay di mapog ti na puglo ba na tamoy nung giwahay amagpaw ba nang ginapam da ining tam na ay dyan na bagi panggal na ikide
1: Misna
0: ay na napam da matang kuy na dagi kanakanganda na idom sagat chero ba asapom na manglantakri ay nang ginapamda minamba amat tataw kide tataw gihay na su kanikibalay te nang ginapamda landilan kida ba niko pare
1: Misna ay mahugsagi toy-toy ba do nga sisu oiliye
0: toy-toy ba
1: nang naingonda Aining ba hangning ba kuding mak aning tam na hayo. Yeng, ay yi tamoy da kana matagi saktam gi mami tadriye. Nang gi wahang do na ay bu lang tak na halano. Hayo kari wahang no nang na ingon da gi taning libado.
0: Ay, hay raroy.
1: Adudi, ay na tatta na napam da hay kibo hay do. Kuhun na hay gi hay bu wapam do. Nasidi hairagi nangi laibak ta thiliba amuba sandalse aina malem sidhi hingliba makai aigi misthana thingada banatti nasidi ikusinap ta thokpige komisna
0: toy toy ba

0: Naharol ge khonjel thoram tabiri basing bu taram no okcheri khurumjeri ngasigi thoram da thamjeri recorded phone in program ngasigi recorded phone in program gi thoram da buduna lakcheri saisakpa hokras raskumar ga unaduna wari watai saba unabiri bi chaplina masnam recorded pips gi recording da sarugya jeri bi gitika samurai latpam hauzitami nasi naharol gi khonjel gi thoram
1: ahan mokta da yang bung boy khogi ngasi gi phone in program gi thawram asi da taram nok cheri
2: thuk cheri
1: ahan bada hang jeni ba se yang bung gi he khawrak pa de gi hauna hauzik fo bugi lai ba lambi se masi gi matang da khajik tang thambiyo
2: aina ahan ba agi starting khawrak pa je isai je ai hana yang pam me pam ba je isai je khogi ozagi makha ni sei tamuk pa de kya oirak de ba ko chum isai no ma youtube to ari ba sei chum ta ko da dar ma mai na agi sum orai je nai rihas amain to wei ta re orai ba ko pa to ba je

0: Thank you.
1: Taga chari phazakraba isai malan topi bagi damakta
2: yambung na hoji hek horop padagi journey se kamaine lakiba haibagi matang de su thambire do yambung horop pamatam se da artist pumna makki challenges haija batare ko awaba sing se so ene makki thengna bir amgani na khanje do yambung gi oina so awaba sing se kari kari thengna biki haibagi matang da khara thambio
3: aigi challenges de ayamana iming on the kya challenge so de sane sabo touje adagi family se koi baba se police inspector ne adu koi mama na o jane adu koi gi family de se no aita uji ga yau de yau de je koi babu ho je sei di pa mi ngak tene mi hoy ba ji se no ba do sei de sei shunga ngi hai nei ni adu sei na ka dong ni sei na ta mi hoy ba gi adu ne ta nang gi em life nang gi tung gi future ro ya roi nang thaba ma ta ho na ba ta wo na koi mama di ka support ta wo koi baba ji ka sei di dum ta ba adu bu kitang adu mai na sei na ka dog doino sei na cha ba ya ga dra hai ba gi question am han sing gi wakhalu na sei na am lei ba am lei ba adu aina mai na family the challenge ta I'm saying the higher of the Chinese have a challenge of job family in the Kuba, the Mugnabinati, Pani, and I see me, the Shai Sapo Sai Commission, Oigi, Koka, and any Sanders Alliance of Hedare. At my interval, I say, Honor, Honor, Honor Matunda, Hojiti, I want the Kitang, I have goods conolak, but we want the Kitang Conodi Pangi, Hedare, come and Pangi, the Kuba Bungoi, which is Chapter Matam, the Isamus Police Department lazy, though Huigi, Imana Bakui, collecting Kuba, Pabungi, Tenga Matamda, Pabunga Dom High, we are ever. I say Horaski, Babanek, and I know who's the Aigi. Ming do mai na room do ina haidi khang bi bodo mai na hai bi ma tam de ngon nuai jam pu bodo ai pu pai pa na mai na haidi sei na ka do no haram ba haidi sei je pa mi ngak tani pa ma de lo ina sei ngak tani no ha doctor jang ngi ngak tani adu bo khoi ba ba ka tani na di han khu di ma mai na khan ba lo yarong ani adu na khojik na I horasi ba ba ne ka har pa ma tam ngon da nuai jam pu bodo harau jab bodo o ai kitang di mai chumak pa ma le ka khan jab bodo adu ne hai cha da re yoi na di
2: yambung se khoi active service de su lei hai le su tham bi ri ko adu active service da lei lei na pamjeru bagi hai batare ko isai sak bagi lam se da changjen birei ado thabak si su tongna bu su hotna ba ado ga art ki lam se da su maning halnda na bagi da makta ma adum hotna ba ani mak se hotna rak ba kan da karmai na manage kadi tau bi hai bagi matang da su khara tham bi
3: sije amana nung ne mana yirung gumbane am seng na different je active service is the am active ni do amana kitang thot na buni da artisan na mi thamoi pelhen mana amana kar phing mana active bhai jini na khena ba jama ne khene adu bu ngamna badi dum khone gosi bhav badi adu duty je dum chatli dan sai je dum ngamna khone to bu engon kitang haidi sai matam chana mi gi perform to matam dai na som the active service ki duty la chalang matam dai sai gum program la pada sat pangam da badu gum dikitang engon da yawe engon da matam kitang adjust au da dunatra gadi dum ai suti le matam dai sai dum chale amai na ngamna badi dum tawri hai tare sase
2: makatar pada yamung akoi gi saisak ba saisak bising khon se yamna maru oi haijage makoi da di khoi gi yambung gi su vocal health se karmaina maintain taw bi ge haibu gi matang da kitang thambiu
3: konjul je aigi oina haragadi ko homi migi masama sama amam gi loi tonga liko tonga madi aigi oina di hoi credit ka h jak puti acha ya baya da bakhar lai then adu ga smoke tau de ai ko anu kya sa de adi sa gi maintain tonga budi khona je adu ga yari ga artist ama oi gi khallagadi khoi gi yari gi chinjak si yenga yenga acha ga no haibu haija roi chao haibu haija roi yari gi maintain tor ga kitang health se artist ama oi gi haragadi aigi site gi knowledge ai message am pinning badi kitang manesto bi ga health gi kitang khan bi raga chana ba chinjak to som chana ba chana da ba som jong ya mi mi ga pa ma ni adu kitang maintain to bi on haija ning aigi site gi
2: yambung gi isai sing sa ta jarak pa ma tam da khoi gi romantic song mya ma si yaw le sad song mya ma si yaw le de given a khoi gi yamna funny oi ba song mya ma si yaw le ba ko adu na different kind of style mong mong mya am se saklak pa ma tam da yambung gi oi na plap se punja hai tai ko aigi style di sigumba style sini kaina hai bi ge hai ga di karamba style ne hai na hai bi ga ni
3: style je city pop ne le pa dom ne na le pa ya de sai ya pam ba je ai na sai chu sakani romantic sakani

kari gumba wa ma ta haje ki ge da na a lang len be man ko bu su ta bi de ri du bu bung nong yai ngang se kana ba le ti hot ta na chin ki ba na ma yum nyu kre hai ba na tin chin jere ge ha ke se se oi ba ni na hoi tai be ma kana ra roi nga si gi huran ba se yam na thwai nu ai ge dro ba ja ni ita khoi da ipagit na magni haidana aina tagit na magta pi khiba phurit phajom phajaba do hura laga chele phurit phajom da nati man hura li bese lok ta kumba yadi har ga tumin da hura laga kumak pa huran babu mathang mana nai na pareng shan hek ta huran bese bu kana gi me yi thamoi na pub ngam dori no haiba chache chache chache kana roi ngan ngan lagta ban haidana hangen ga thok thok na thok tane ihinung de grong grang hap chaler ga mapu manai ohum ma se chumna ka khale he ka khalak pune yoi hai bele tension jere ge nge haki se chak oi bena hi thang pham yor ba mata ham dai tai be ma ita khoi gi yum do nga sidi khang khi ba tare nga sidi khoi do chaw gat ba khidang phaw re nge hai rat pasida kham nu na pa khala dana tai be ma ying nong mo wena lak pirong si di nung ma naran chen khi ga dore yo bi kharo hai chenu na phi do kidang takhalo na kong khuning du kangun he khuning kang na tap tap inai

0: lai ning thui bu ngo thui bi ai na kat pa ma pham da lai pu na mak ti a sieng ba lai di ma khun na phang ga lau khi ba nga hak ni sa sin na ba lai wer di manam ta lau ra ga tuk pi u khuram ba da a kham ba lam ba lam ba ne sa ra ge do khal da na ka pun du khajik tang hai do ga ma khun na ching chin ching chin da na thui ding khoi ba chu ja ka bu lai ba wai hai ngan lau lau da na sa khalak pu du na a khajik khakta ngai selak li doi bung khajak khakta ngai ra matam de da hoi tai bi ma ita khoi gi lai si di ma bu kyam hen jan na phab ja ni da na ma nai gi kari me ta khak pi dre ma tom ta loi na cha tho khi de loi hi dau re hai kha kham ma si kai ra tu na ka pon tho hai do me ra ga ma ning phau da na gung chen tho khi ba na lot na lai gre tan ja si da langle li bi ma sha na na hoi tai be ma lai wok na re hai da na dam wan tha da na hai be ma ma mit ang bu wang khale amu bo lo sel ga wan tha san na da na lai re tan ja si da ma pu gi ingit khang bi che nu chan bi na hoi tai be ma nau pa ma le ya dong te kok chin bi ro mai bam te ko halu se mai be ma imong de lai wok na bi si di yam ma tam cha tab ja ni da si di ya khoi sna bi ma se thawai ga chang ga khaina khibun han ba tar ma ne kok chin bi ro hai ba da kham nu pa khat poi kari ba prabak che lang ma pa kok salu re hai ba na ten jin jage kham ba na khudang ta pa de mi hun thawun yang yi he ye na kha pok da bi chai jin po da bi nahan bam da hallo na te bam da te ro hallo hai mi koi re lang thak pa mi te khuda nam hallo guru gi athang ne hallo hallo aish aish ne hek chon bada lang le li bi ma sha na do tap na ho ga la ka mai bi mai mai bi ma chi rong ngani da mai bi ma wa kra da lai wong na ba chi chuma in to boi re he hai tai bi ma ta khui lai se chuma na mu ma thi phong ak pra na hai ri se nu na khoi tai bi ma amu mu chuma na to adu di akhoi se matam su thiang khare han ma ngam ga drang moi dra khang di kam hain tok dono khang drei tai be ma haidana chor chening jamang ta dana hogat tu na hogal lo pham ma ga tumin tumin na pothar ga laikhi e matung da muk thogan pangjer ge pale man bi ma khoi
1: tavire thongram sanatum bi devi da ge khongjom parwa moirang kangle rolda khamnu ga thoi bi gana lemlai nga mi thembagi matang